0: He tu ya khale chi tin sa che ku ye ku te governments ke ko tri kini o he tri thon lu tau tu fi fe cha khong go cha hin ta cha sa thu go ye thon lu ni a wol le I ko ka he tri kini o he wol per ka shan he tri sa thu go tri tan ba ko kha wor hin li he tu ko ka se ku ta ko wol per de I he ta ke de ni ti
1: I sa per ko na te tin sa ba ko wo ke ti kako kada wai lapi ihiduni tudani hi sopa tuko wana I kala hita wa hidu kiteki si I Mackenzie Highway kiti wa ni itzanta tuhoza wa keku sigai kiti hini kuti ala kekata nanza tukta za highway rigli goza lagunta ngosa ya peri kakwa kiti fikotlan ulta koda khaiwa todane

0: Achudin Houston da chosin Roy Klondike la Tzu tan li ton la nda ziyo zan e tzwa yin la yin te long de. Tzu u tila ko tong biya ko u ne shi ke la nda ziya di. Ta si kong di wong la nda hai gong de. Roy, ta gong di?
1: Tzu tzu ke ka gong de, zon ka tzu ke. Tzu sang gong a ka gong de, tzu ho de. Ka sa tong se ta da. Ka ta tzu nung ka nang kong ni son ni go, nang yin me o go de la. Ka tzu da gong de la. Se ta la gizhi de ka sa gwa si ti. Kunji chido kamji kwae ti na si je e chal kan ni chal na ni kha na thana je la khachli kwae ji ne ji la kwae.